kungani emthandazweni yami ungenza uhlanya olukhuluma lonto ngoba ngiyazi wathi ugogo umthandazo uyinkulumo mpendulwane pho kungani uma ngikhuluma nawe wathi ugogo kimi uma ngikhuluma nawe ngikumemeza wena uzongizwa mpendulo ngegama likagogo lokuthi wena ukhona ngamkholwa ukuthi wena ukhona ngakholwa ukuthi izinyembezi ezintandane nabafelokazi wena impendulo kwesinye isikhathi ngiyakubiza ngikucele ngifisa ukuxoxa

0: Luganda, Thornwood, Gazihook, Marani Hill. Usithola ku 98.0 FM.
1: Usithola ku 98.0 FM.
0: Izwi loMzansi. Yizwa umehluko.
2: Yelwe ubumnyama sesiyaxoxelwa manje sina ngokukhanya kwelanga. Kuthiwa ngaphandle impilo yahamba kodwa la ngaphakathi bamila bayiphilayo. Sithi izihlobo zikamufi kwenile ethuneni likamufi mfowethu. Kuthiwa bayabuza mfowethu ukuthi besingayithokozela nibheli ke sambe siyobasusela ukhula lamcindezela untodana ethuneni. Kuthiwa bayasonga mfowethu bathi masiphothula lesigwebo sethu kuyoba ngcono noLazari mayizovuka ethuneni. Kuthiwa bakhala kakhulu mabezwa kuthiwa siyahleka la ngaphakathi. Bathi bayasaba mabecabanga ngathi abasawathembi kwalamaketanga siqaphile.

aya ifundeka kanjena sifundiswa odokotela nabameli ngalabo banana notamatisi labo thugogo bayekhipha imali yokubhalisa ingane enyuvesi emasontweni adlule ngike ngaboshwa ngiboshela ukuthi nganginayo imvume yokudayisa.

uyenqaba ukuthi ngizemhlanganeni wabazali esikoleni ngoba nakhunjile akazi ukuthi ngashangihle ngayena mzuka neshiswa nomuzi kuthiwa siyathakatha hey ngoba mawuhlupheka usumdala abantu bavele bekusole ngakho ukuthakatha kuphela umzali wakho usamzali wakho noma engavuza amathe bawuhlanya mthande njalo ungazenyezi ngoba kukhona abafisayo ukuba nabazali pho ke umuntu akavuswa ethuneni maseshonini.

0: Nemoya inguzwa kahle kakhulu. Manje ke uthini kubalaleli?
1: Ah uphela abalaleli ngiyazi bakhona obabunkwanyana bakhona, omandlandula bakhona, bakhona ofala lapho umkha wami emzinyathi bakhona, awu bakhona bonke ngiyazi inso engcwethe makhulu leso. Ngiyazi sinami.
0: Kulungile zwidi angikukhulule baba siyabonga. Asizwe ngemlaleli ukuthi khamba kanjani ingoma yokuqala sephathi gospel yodwa eyokuqala eka babulengisa andile kamajola nanoma niyangibona umusa wa nama ngazi ngiphunyike kanjani namanje ngisamangele.
2: Kino fagas kunkulunkulu engihamba naye kuse kube namhlanje nanoma niyangibona.

yenziwe ke ngokuxuba nje yona i-baking soda nengxenye nje yamanzi bese ke uyeka yoma ukuyigcobekile ndawo bese uyayiyeka yoma bese uyayiphinda futhi uma ngabe kudingeka ama ngabe ke ulunywe isinambuzana abanye ke bayisebenzisa bayiphuze ngaphambi kokuba bayivocavoce uma ngabe befuna ukuyivocavoce ngoba phela bathi ingathuthukisa ke ukusebenza kahle komzimba kakhulukazi kuba subathi kuba gijima yasiza nasekunciphiseni ke ukukhathala ngesikhathi ke sokuqeqeshwa nangemuva kokuqeqeshwa ngenxa ke yenani layo eliphezulu le pH iyayehlisa futhi namazimba lactic acid emsipheni ngesikhathi ke sokuqeqeshwa Masiphinda futhi sibuka ezinye zezinto engakwazi ukuthi isizwe kuzona ukulapha isilungulela kanye nokungayi kahle nokungagayeki kahle kokudla angithi yakwazi ukuthi uma ngabe unalenkinga uzo sekushisa lapha esifubeni uzo sekushisa isifuba okubangelwa ke acid yesisu nokayeka ke kokudla kwenzeke lapho ke umgudu ogaya lapho kumgudu ogaya ogaya ukudla usebenza ngendlela engajwayelekile mangabe ke uhlaselwa isishiswane la esifubeni ungancibilikisa nje ithi spoon elilodwa le baking soda engilazini yamanzi ebese ke uphuza kancane lokho kungakusiza kakhulu kaze kunciphiseni lokho kushisa lokho kulekele nasegayini kahle ukudla naleyilonda ke ziba semlomeni ezibuhlungu eziba ngaphakathi komlomo noma einsinini ukuhlanza nje umlomo usebenzisa ne baking soda futhi ngakwazi ukuthi ke kukusize nasekunciphiseni plug emazinyweni washe nge baking soda yayilapha ke lezo yilonda ungayithola ke usizakala ngoba ke unawo lo mkhiqizo ekhabetheni lakho angithi ngeke ngakubalula ukuthi iyakwazi nokulekelela amazinyo iwagcina emhlophe theqwa ngoba phela wenze i-paste usebenzisa nje i-baking soda encanyana mhlawumbe half a teaspoon bese ke ufaka lapha ya wenza kube i-paste ufake namanzi bese uhlikihla ke amazinyo yakho ngayo ke le paste kanye ke kanye nje ngesonto lokho ke akudingi ukuthi ungakwenza njalo ungakwenza nje kanye ngesonto wethu kuyivumela nje ihlale imzuzwana noma 5 minutes emazinyeni bese uyageza amazinyo akho ngamanzi yawenza ukuthi abemhlophe kahle kamazinyo akho alright sihlabela phambili ke emsakazweni wakho izwi lomzansi 98.0 ngaso ke lesisikhathi aba ibaphinde futhi ke abanye bayisebenzise nasezinweleni i-baking soda behlanza izinwele yokususa nje ungcola uhoyela ngoba phela siningi izinto esike sifake la izinweleni zethu nazo ke lezo insalela zemkhiqizo yezinwele esuke kade sisebenzisile fake nje ithi spoon elilodwa le baking soda kwi shampoo ebese uhlikihle izinweleni bese uyayigeza

Into ke ebalulekile ukungayisebenzisi kakhulu isikhathi eside ngoba uma ungayisebenzisi isikhathi eside ingayidala inkinga. Kodwa okubalulekile ilezo ikhashana nje obekele zona njengakho ucupha nje into ongayenza mhlambe kanye esontweni. Ukhumbule futhi ukuthi i-baking soda iyakwazi ukwenza i-deodorant yemvelo.

ilona kusuku lelo kubolekwa ngalo kuthiwa haye kogijima bo uyoboleka ibhodwe lapha ngathi ayashoda awugijima uyosibolekela ukuthi ngolesihlanu kuqoqwa kuqoqelwa ngasekhaya.

0: abashayeli bezimoto ukuba bagweme le migwaqo esiyibalile ukuze bagweme ukubambezeleka. Siyabonga.
1: Right. Injalo-ke indaba esho-ke la uManzini.
2: Bonga, ukhuluma nomlomo wedukane uBokazide. Cha futhi le nto yebhola ngase ngiyifanise nje kancane lento yomsakazo. Yabona sithembe mangathiwa nje kune-competition enkulu ezophatha mhlawumbe iy'teshi zomphakathi bese kuzokhethwa mhlawumbe uhlelo lukamasikandi futhi hhayi sizothatha uhlelo lwezi bomzansi lamasikandi mhlawumbe sizokuqhatha nolenanda ukulinganisa nje bese ukuthi umagaye engaguli indawo futhi ngokuphelele ukuthi ngakwazi ukuthi ahambe yosimela njengabalandeli bezwe lomzansi futhi esimaziyo ukuthi useshayela isikhathi esedikele uhlelo futhi unomfuhlo walo bese vele esuka nje mhlawumbe ubabumpeki ayithathele umsajero umuntu esimaziyo ukuthi uthandele ingoma eyipholile futhi nje naye uphansi noba esakaza akasiyena leyo muntu lena ongaba nomdlandla wokuthi engasimela laphana bese siyabuya laphana sibuye sesithi hhayi izwe lomzansi hhayi lehleliwe laphana alibuyanga nendondo. Hhayi singagxeka yena impela inkulu ukuthi bekwenze njani shiwo umagaye omngcono-ke noma-ke ulobile bephile bethi isaka avele ayithathele mhlawumbe noma nje umfundi wendaba athi hhayi yena uzoshayela uhlelo namhlanje. Hhayi ngeke kungakhompeni lapho ukuthi ungakhompena nje kakhulu.
3: Gambusha mfethu angibingelele ngingelele nabalaleli. Hayi siyacela hle bantu abasihambele-ke abantu bokufika abangazi nje bayenze nzima lento. Hawu ngazi uzube uphushe uphushele ukuya kwina okumnandi kangako ugodi kuye uyobabona ekhaya. Manje bona sibe ngazi bayekuchanca komahholo bahambe yonke le ndawo bahambe zenze usizi la ngento nje lula nje ukuthi bagoduke nje bahambe sifuna ukuklina izwe sibonakele kakhulu bayabona nje nabo amakhomishani ngala kuningi nje abantu bayabulawa kuningi so nje ilula le nto abangabe nje bona beyenzile ibe nzima wasihambele sibuye-ke thina sihlale-ke sikline izwe lethu kuphela nje.
4: Abulele Gambusha nabalali bezilomzansi, ngikhuluma nomfana wakaNdlovu. Hhayi Gambusha lami nanti waye ngikhuluma indaba yebhola ngoba engathi iyona into engcono kunepolitiki. Hheyi uyazi uba Gambusha mina ngisupport i-Pirates, angikwazi ukuphatheka kabuhlungu kanje. Angikwazi ukuthi uma ngibona i-line up vele ngibone ukuthi soluza ngimemeze ngithi ayikho lena nangampela ingabi khona. Thina mfethu sijwayele mfethu ukuthi uma siyi-Pirates siwini. Kade ngithi mina ubugobhusa kaxoshwe. Uwadi wePirates ehamba oqedela imidlalo ayikho le nto azi ungcono ushaya udlalile ubone ukuthi hayi ibhadi sibe nalo ayikho le yanto mina ngibuza ungibhala ulimi ngeke sikore negoli elilodwa ayikho le yanto lati eyi uwadi hayi ngeke akanyuke abamgibelisa elihambe lelakhehla umhla ka-30 nje avele uqale kuwona nje sitshengise ukuthi senzenjani abahambe bonke nomkhelele ngeke. Mina ngiwaphatha kabuhlungu kanje ngebhola mina. Mina ngisupport i-Pirates team ewina ejwayele ukusijabulisa noma dliwe siyajabula basenza ama-chance amaningi. Angibonke Gambusha ngiyaxolisa ukuthi nginwe kabi nje. Yazi namanje nje akudleki nje inhliziyo nje nginwe kabi.
1: Wazikwanzima mafethu hey.
5: Sangibona kuZulu Mzansi. Ngicela ukulifihla nje igama lami. Uyazi ukuthi mina ngijabhe kabi. Ngibuza umi likhona nesaluni lapha kuwowik ngiyambuza ukuthi uphi ususekhaya usuhambile na uthi cha ngihambanga ngithi ulindeni njengoba kuthiwa hambani ulindeni namaphepha aqondile anginawo angazi ubanibe ngiya ushilo khona omunye wangakubo le eZimbabwe ohlala khona lapha eChatsworth hhayi eChatsworth ePhoenix uthe ngibabathathile bona bayamandiya lapha balinde kudlule noma u-2 months bese bebuyela ey'ndaweni zabo kuzobe sekuthe gozololo yonke into. Ngicela ukubuza ukuthi yini kanti la amandiya ayenza asafuna ukuqhubeka aqashe laba bantu kuyini lokho awenzayo amandiya? Hayi mina ngijabhe kabi manje ngithi mina utshethu safe lapho uthi athi amandiya akho umuntu nje uzozongena lapha endaweni yakho hhayi bakithi.
1: njani sithombe ayilomkhulu usidayisele udefenda kanjani.

0: loko akuphindanga ngakuthola ezingcingweni. Cabanga ukuthi udaba lwami uzongikhubula kuyosiya mhlawumbe nevoice yami uyayisa.
1: Okay, awubambe kanjalo-ke Mahlaba, kule issue le ayithintayo
2: usiyabani ngimzela phansi
0: usiya lo owakwa-4 akuthi nangabe ngisho kanjalo uzongikhubula
1: lasekela. Okay, so uyikhumbula leyo issue. Okay, kulungele mfowethu, uza comment-ake kuyona. Alright, sure. Okay, kulungile ke. 2:24 mhlawumbe ukuthinta kule nto ethintwa usiya.
2: Kule yokuqala msakazi, yamaphampu. Amaphampu asalunga, siyashawa amanzi. Akuthi amanzi siwathenga kumngeni, asinawo thina.
1: Okay,
2: so umngeni uyasikalela amanzi asiwesinikeza wona.
1: Alright,
2: so ingakho sithi mhlawumbe kuphela kwaleli damu leli sikhuluma ngalo, sicabanga ukuthi inkinga zamanzi izoncipha. Ngeke ngisho ukuthi izophela, yabo, ngoba sineyindawo okuthola ukuthi infrastructure vele ayikabikho at all kwezinye zeyindawo zasinanda.
1: Okay,
2: kuzothi kulolu udaba lesibili ngiyalikhumbula udaba lakhe seludala kakhulu, yabo.
1: Alright,
2: but ngiyacela ukuthi afike office, yabo, ngiyabakhona office ngamamandisi. Kuyenzeka ngiphazamiseke kwesinye isikhathi, uthola ukuthi sibane emhlangano ngakwazi ukuthi ngibe khona. Kodwa ngiyacela nje kulo Monday afike khona uzokhumbusana. Ngiyalikhumbula kancane udaba lakhe, noma ngasakhumbula umuntu okuyena uthiwa ayithatha indawo yakona, nje ngiyakhumbula udaba lakhe.
1: Okay,
2: yes.
1: Usiphele sibone ke nalo futhi ke la ikusasa lethu. Sawubona.
3: Oh, so benjani?
1: Siyaphila nathi, ubani esikhuluma na?
3: Umkhize lapha area 10 lapha eMatikwe.
1: Area 10.
3: Ikhansela lethu lapha uMahlobo.
1: Yes baba, ukhuluma naye.
3: Mahlobo.
2: Baba.
1: Uyasabela mbhe.
3: Mtshele Mahlobo uyasebenza ukuthi angasibuki imigwaqo asenzile ombe yabo. Nokulalela ukusendela kubantu. Mina ngokwami njengomkhulu nomgwaqo lapho ongakuthini aseyilungisile. Nama-street light laphana afakwe yonke indawo, iyakhanya yonke indawo. So uyasebenza Mahlobo. Le nto esike umphakathi uzile wakhuluma la uthi uma ufike e-ofisi kulabantwana bakhona e-ofisi bayakwazi ukuba mhlayele icingo kumele umhlanganele basho ukuthi kunomthize kunokulindile la asho ukuthi ngesikhathi esiwukuthi hhayi akangilinde ngizona uwumuntu wabantu yase ukuthi phela sesiya wena sithombe sesiya kwelinye ihlelo abantu abazosinoma yini abantu fanele bancome bangaqheki nje kuphela kodwa fanele bancoma ukuhle abantu umuntu esuke kuweza ngalesi
1: sikhathi.
3: Umahlobo ngwesifa uyasebenza Mahlobo, sawubona umsebenzi awenzayo futhi siyafisa nje ukuthi aphinde futhi senesibili aphinde azowuqedela wonke umsebenzi ngoba silinde izindlu lapha ezi-3500 ezokwakhiwa sona. So nje umuntu esebenzayo.
1: Siyabonga, siyabonga kakhulu ke Khabazela.
3: Thank you.
1: Thank you ba. Sure. Right, wakulungile khona udlulisa incomo ke la uKhabazela. Okay, lo uthi ke ngicela ukuba anonymous, ngicela ukubuzela ukuthi kwenzakalani ngezindlu ze ubhaleke la R293 eziwu-10 ekufanele ngabe zakhelwa abantu base Newtown A from Isakhamuzi. Kwenzakalani Mahlobo?
2: Sibonge kuqala kwabancomayo.
1: Yes.
2: Wabeqinisa likhona lokuthi njengoba ke ngasho ekuqaleni ukuthi uma into ingakwenzeki ngakuwena, uyawubona engathi akwenzeki lutho.
1: Okay.
2: Kuningi esesikwenzile. La R293 sa-introducele i-contractor ezokwenza lezi ndlu eziwu-10. Hayi bandla, umkhandlu iwona sub-business nawo ukuthi sicela ukuthi asondele u-contractor azokwakha izindlu. Ngoba lezi ndlu kufanele ngabe zakhiwe last year, September if I'm not mistaken.
1: Alright.
2: But bezingakakhekhi. But-ke umuntu uyagcina izwile ukuthi na ukontrakta lengathi unemisebenzi eminingi, so ke kodwa sicelile ukuthi nathi siyacela uprioritize ukuthi siqale izindlu zabantu ngoba bakhona abanye abantu esase sibacelile ukuthi mabaphume endlini, yabo. Uyacabanga ngama uphume endlini indlu yakho isisala yodwa igcina ihlala labafana labo esibabiza ngamaphara, yabo. Sizogcina sekwenzeka nokugebeng nanani. So sicelile nje umasipala ukuthi siyacela ukuthi bekhona indlela yokuthi yenzeke if kukuthi kuyadinga ukuthi njengoba bathola isub yasendaweni kwenziwe i-session izenze izindlu zabantu. Sisabhizi nalo ma-negotiation ukuthi cha kwenzeke lokho kwenzela ukuthi abantu bawubone mehlo kungabe ngathi sadlala ngama sethu abaphumi bazokwakhela izindlu.
1: Okay.
2: Yes.
1: Alright, lungile ke isikhathi ke manje ngu-20:03 ngithathele.

0: Bana kapan bagi ya lafa gayti wala saba
1: saba na ke bunjani
0: si apila na te ubane skulu bana
2: ai ukuluma no misali mpela opete uyeru mpo wana mpo wanto mpela ukuluma no nembezo nga nakalo dumini
0: nembe
2: mina ngilapha phezulu njengase tankini yebo mtombe lasibona nguma lo khona utrive wetekisi lo
0: yes
2: mina ngiyafa udaka mfuthu uma ngiyongena ekhaya ngiyacela nje ngane ukuthi awusize mfuthu uyabo indlela kunodaka ngayo ukufisa ukuthi imoto uyabo uma ngeke kunodaka mina imoto ngishiya kwambamba so uyabo uthi uma ngathiwa kuthiwa kugula umuntu fanele asizakale kwa-ambulance ngeke zisingene siyacela nje emahlobo siyayithoba ngiyacela nje mfuthu futhi kufanele ukuthi ngiqondanise nami mpela ngoba mina ngisebenzisa imoto e-VB futhi ngiyihle lomphakathi lapha ngampela ngoba noma ungafona ngasikhathisini mina ngiyafika kwakho ngisishade sihambise kuningi nje mfethu kodwa-ke ngokujabula kwami ukuthi kuyomelthi emphakathini fika mfethu ngane yakuthi ngiyakucela okunye lokho kufanele bakujwayele abantu ukuthi bakwazi ube umngane wethu wasendaweni ukwazi nokufoneleka mfethu yabona le ndaba ukuthi kuthiwa kukhona umuntu ozothi uyafonela akatholakali ibuhlungu kakhulu lento ngoba phela usuke ungazi ukuthi ubani ozokhuluma naye ngoba leyo khuluma nala bantu okuwukuthi mhlawumbe engithi ngilanise ngifike office ngifika office uma ngithi ngithi ngikhansela ngimtholi iyathatha ukulimaza leyo nto leyo siyacela bafowethu bakhanselethu ijwayelani ukuya kubantu izandla kwethu ngihanje kubantu nibe khona futhi okunye niye la ey'ndaweni zokudlala nibe khona madoda kisi nibe khona futhi la emphakathini ngoba kuningi kufanele ngabe sicebisana ngakho ngiyabonga mfowethu
0: siyabonga kakhulu ke Nembeza sure right ungaphawula ke la mahlobo okuthintwa uNembeza insizwa ihamba ngayilapha kusosesheni wasenani
3: yes yes eminingi imigwaqo esirequestela ukuthi my upgrade is just that phela kwenze ngephace eso esifisa ngakhona umgwaqo akhuluma ngayo ngiyawazi kakhulu lapha ya sasinenkinga yokuntshontshelwa kakhulu uJojo ngazi ngabiza umphakathi wakhona savumelana ukuthi abazame ukuthi bawugade but content labayenza umphakathi walapha wathenga ama-blocks wawakhela ukuthi kungabi lula uma ungena amanzi bawuntshontshe yes kule yokudlalwa kwasemagroundini akunankinga nje makukhona ama-games asuke khona umuntu angayi-avail akwazi ukuthi afike sikwazi ukuthi idlale nawo
0: zima kanjani inhlelo zakho zokubonakala emphakathini njengokubambayo nemihlangano ngoba isikhathi esiningi uzi zakhamuzi zikhala nje ngingasawuni wadi yakho-ke ukuthi ukhansela kabizi ngisho umhlangano nje lokangena nje nhlobo ima kanjani yakho mhlawumbe-avenu la uyibambela khona le mhlangano mhlawumbe ukuthi kuma kanjani
3: normally uma sibamba umhlangano siyasisebenzisa u-participation okuyena osimemezelayo yamemezela tshela umphakathi ukuthi ukhansela uzobe khona ehamba nama-department I think umhlangano wokugcina nje bengiwulandele bengiwubambe last month uma ngaphosesi noma kuleya nyanga e-stop 8 sikhuluma nge-project yakhona area 10 I think kwakuyileya nyanga sibambe khona sikhuluma ngeproject yakhona ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu before ahambe uzokwazi ukuthi ayitouch no siyawazi ukuthi siyibambe imhlangano sijaze phela ngeke ubambe umhlangano every day ngenxa yokuthi kunezinto ofanele ulandelele into enosuka do requestile ukuthi mazenzeke isiza umphakathi usuku wakhe
0: usuku nosuku umsebenzi wenu wakho njengekhansela ngoba nawe leyo ukuthi ukhansela akatholakali e-office but iba khona endawana ethi uhamba unemhlangana suke ihamba njalo njalo mhlawumbe ukuqwashisa nje ke isakhamuzi mayelana nokuthi kuba ikona kuyikuphi kufanele ukhansela ngimthole umuntu owukhansela nje kufanele ngimthole uma ngifika nje office lekhansela ngingafice bezibakhala nje fica intombazane awuthi usifundisa la
3: kona angeke ngisho ukuthi ngimthola everyday
0: yes
3: yeah because angithi usuku no umsebenzi kahlehle thina sisebenza 24 hours yabo but ke singawusebenzi ngalendlela esuke igqamile ngoba phela nawe ufuna ucabangela impilo yakho yabo loo nto ngeke uphume ebusuku uthi uyo-attend into nje safuna uzamthola amaphoyisa anikwazi uyi-attend so le kuyenzeka yabona njengoba ngila ifoni yami ayikho wayiseduze kwami yabo kuzokwenzeka ufoni ungangitholi yayibona loo nto le notho ukuthi usuke uliya ngamabomu ucingo lo muntu awukwazi ukulida abantu bese uthi wona ngeke uyibambe iy'ncingo zabo ngaba ulona ikhansela okufanele malilide umphakathi yabo so-ke ma kwenzekile mhlawumbe wakufonela umuntu agcina ungakwazanga ukuthi nitholane siyaxolisa kakhulu lo kodwa e-office monday most of the Mondays umuntu usuke se office naphandle insuku ngiyabakhona mangiswe imhlangano ingekho engiswe nginayo ngiyaspenda nje isikhathi mangiswe ngikhona kodwa nje ama Mondays most of the time ngiswe se office.

0: besesele unjani? Ey, nami ngiwumhlalwa la eNanda ku-155. Besacela ngelinye ilanga nathi ukusicelela ikhansela lifike lapho.
1: Okay, ngilindile-ke. So ngikuzwile kodwa, ngikuzwile kodwa. So kwamanje hlezi no-56 kodwa 55 ngani zakwethu. Ngicabanga ukuthi ngenyanga edlule noma ngaleya ngangihlezi naye lana. Oh, nayizolo ngizwile abanye bekhala kakhulu ngo-55 ukuthi hawu umzimela zahlaniphela naye lana, kodwa kulungele ngikuzwile.
2: Kambosh, angikubikelele ezinto yomzansi. Siyabonga ngabo ukhansela uNtombela ekhuluma ledlela akhuluma ngayo. Impela ukhansela umuntu owenzayo umsebenzi nosondelene kakhulu futhi nomphakathi, kodwa phela ngesibone ngasolinye, kodwa futhi na abanye sibonile akuzamile nobekade kungekho before umkhulu umehluko esiwubonayo. Siyabonga nje amahlobo ukushintsha impilo zabantu. Ngiyazi ukuthi abantu phela ngiyababone ngendlela eyodwa, kodwa nje usenzele kwani 156. Siyabonga kakhulu mholi, ingathi ungaqhubeka njalo ubasize abantu, uhlezi njalo unomoya ophansi. Siyabonga nje khansela u-MC Nandi.
1: Okay, kulungile-ke la nalo yadluliseka isincomo nalona-ke uthena-ke. Ngicela ukubuza-ke la ukuthi kukhansela walivalelani i-ofisi elalise-Newtown A elalisiza-ke abantu base-Newtown A, kwangena yena walivala i-ofisi, akukho la sisizakala khona la e-Newtown A from isakhamuzi. Walivalelani khansela i-ofisi
3: indlela obuza ngayo stop uyakuhlekisa.
1: Wayenzelani le njena?
3: Mangahle sidrive nawe sithombe njengamanje siye ngakhona laphana.
1: Right.
3: Leya ndawo iyavandalizwa yonke, kwathathwa yonke roof ekhona namhlanje nje kusawugebhezi. So ke kwacaca ukuthi vela ngithi ayona iward yethu nathi asincikile senzele ukusondelela abantu.
1: Okay.
3: So uma sebeyivandalize abantu bangakhona, kwabanzima ke nathi ukhona esinakwenza. But sayireport emkhandleni ngoba ile ndawo yakhela usasa we-Newtown A.
1: Okay.
3: Yes, kodwa ama-building angasenhla angemuva.
1: Wela lohlobo le office enikhosele.
3: Yes, asikhosele nje lapho kwenzela ukuthi sisondezele abantu. Kodwa ke ikhona iphakhome ekhona laphana yase ward 44. Sesilekelele ukuthi sihambise insiza kwabantu abantu bakwazi ukuyithola ku admin wakhona ukuze akwazi ukubasiza ngabo.
1: Okay. Nalona ukuthi kange ngibuze la ukhansela la ubiza nini umhlangano omphakathi lo kungathatha impesheni ngo-2020, angaze ngizwe kunomhlangano ematikwe engoqokazi.
3: Amatikwe kahlukene kaningi. Makuthiwa amatikwe ngoqokazi.
1: Right.
3: Enye indawo ngoqokazi, enye indawo
1: amatikwe.
3: Kodwa ke
1: amatikwe angicabanga ukuthi ngingezwe ukukhuluma amatiko kakhulu nalento no dry walk phakathi.
3: Yes.
1: Okay,
3: yes,
1: ngokwazi yes, lapha phambili.
3: Yes, right. Yes. So ngakho ngithi kuhlukene kabili. Ngicabanga ukuthi kodwa mhlambe umhlalo sengoqwasi.
1: Okay.
3: I think umhlangano wokugcina ngangibabizela umuntu waka water ngoba uzokhumbula ukuthi kubeka kwaba khona nama mash nani khona lokho zonini ewadini.
1: Okay.
3: Ngenxa yamanzi.
1: Right.
3: So ngamcela ukuthi afike, wafika ubaba uSimamisa Mkhize. Sasiyibambela i-meeting lapha container kamkhulu.
1: Okay.
3: Wakwazi ukuthi mhlambe ababeke esithombini. Ngicabanga ukuthi ilokho ya isho nje inkulu ngicabanga ukuthi ishisa kumawada wonke nje into yamanzi yabona mangalungiseka yona ngicabanga ukuthi yonke into ingahamba kahle.
4: Bikelele Gambosho mfowethu, ngothemba mina ngihlala la eNanda mfowethu, cela mfowethu ukuthi hhayi lelo lwamanzi ngoba vele lokhu sashawa ngolalela umxoli isikhawunde ngisho eseyilukhuzane eseyimeya la eThekwini. Kodwa into engicela ukuyikhalaza kakhulu kubaba uMahlobo ukuthi angathi ngabe ngakhuluma lapha eNanda, sihlushwa kakhulu ama-gangster laphana. Hey, ngathi nganda kakhulu amaphoyisa ezokuphepha kakhulukazi. Hey, ngcono ngisho nalayo abamaphari yabo lapho kuba nama-gangster iy'ngane ey'ncane ey'shiye ikole bese zijoyina iqembu lemgulukudu kunjalo nje kuzameka ukuthi kuliwe naloko. Hayi lo manzi uhlelo nje lwenhlangano yonke ngeke ngikhale ngaloba. Hayi kuyacaca ukuthi kuyabehlula bavele besikhohlise bonke kuseyimeya nje wayelokhu eshinga isenkulu. Hayi ngihlale phansi.
1: Okay, lokuleko hayi uyaphuma kule yamanzi. Nansi indaba enkulu. Ngiyazi ukuthi nesimo esibhendekile ngeNanda, amakhuluma ngeNanda, wonke umuntu ucabanga indaba nje yobubi. So nje bekhuluma ethi ke kuneyinkinga la manje yamaqembu qembu i-gangsterism negcina affect kakhulu abantwana. Nibhekana kanjani nalesi?

0: umsakazo wakho yenzwe sabana
1: Sawubona mngu bani kunjani
0: Yey malo baba siphilile wena
1: Hayi uthokozana ukukhuluma na sisifana
0: Yey sithokozana
1: Ubukile game yabafana izolo
0: ngibukile
1: Ya go utheni ucoach kufanele avela ahlale ebenchini egemini lelandelayo Umkhelela ibambele yedwa umsebenzi ngoba vele Ayazi ucoach usiphoxile izolo
0: Yeah Ngiyibonile impethu abantu abaningi babaphoxekile ya.
1: Haya, yazi ukuthi kwawena mangubani ungena ucoach ibafana bafana uma ungayicoach uwini izolo. Lo mdlalo ubulula ngendlela esimangaliso. Eh, mangubani, kunezinto ezimbili la ngenxa yesikhathi eziwu2. Kodwa sesizo sengizoya esikhosini sokubhena mhlambe ngomsombulo kosivaya le ndaba yami nawe singinento esinto esikhoxa ngathi. Kunento ofuna siqonde mangubani ukuthi uma umuntu la emhlabeni awuthi ulala namhlanje kuse usunemali ngakusasa.
0: Habe
1: abantu banalengqondo ukuthi into endikususela lapho ethi mangubani ngisusela ekuthenini sesidile esikhathini la ukuthi mawuthi uyabheka umuntu onike respect nenhlonipho umuntu onotho manje abantu ngathi banalento ukuthi ufike ulale kuse usunemali ngakusasa 2 awuyazi mangubani isifo siyakwazi ukucasha ngizokwenzela kami isibonelo mangubani yabo mina yazi ifuture yami yabulawa yini mangubani mina ifuture yami yabulawa into eyayingiphethe ukuthi la emqaleni Engangithi mangithi ngosebenza lento engangiyenza ngaleyo mnyaka leso sikhathi leso ivele ivuke lana emehlevele eshone phakathi yabo ngangakuchaza le story engivuka into engathi uthi sengisola ukuthi kwesinye isikhathi uma uyingane mangubane awuzenzeli wena ukuthi ungaphumelele empilweni njenga ngifuna ukuthi ephuzeni lokuthi yabe sikhambe u-related nami uyilonga eda le family nomela uyabona nomelani ubuka mina njengomuntu ongaphumelele empilweni Waye ungakhumbuki hlo lemfana yokhonto yamphazimisa impilo yimthethe emxakile ngalezi akhathi. Kwesinye isikhathi mangubani efuna ukuqonda ukuthi uyazalwa nesifo. Uthole ukuthi siqashile. Bese uthi mawu umdala bese siyavuka sikuphazamise endleleni zakho. Sengisola ukuthi kwesinye isikhathi amapha abazali noma amalunga emndeni alabo bantu abathize mhlawumbe abangaphumelele empilweni. Iingane asifundeni kuyinika uthando siqonda ukuthi iingane njoba zingaphumelele kunezinto ezithize zaba izihibe. Ongaba mhlambe futhi izinto abazali kwafuna bezenze ezinganeni ngoba ikhona le attitude ukuthi uma ungaphumelele ngathi wenza ngamabomu
0: yeah
1: yabo lona
0: bayo sekuzwele thokozani sibona
1: kakhulu nazi nendaba ziyangibuka la mfisi wami sesizoqeda kodwa le ndaba yami nawe
0: siyabonga kakhulu
1: manje sesivala isiqephu lesi
0: siyabonga kakhulu thokozani
1: ngiyabonga sisi
0: Ukhona ke lapho empela ke uza kwethu khona kumlungisa endabeni uthokozana izindaba ziyambuka la
2: lo muntu uqonde mina nje straight nje futhi akangihlebi ungiqonda ngqo kuphela ke ngendlela ecashile uyabo nazi izindaba ziyangibuka futhi mina ngivula amehlo la Sanibona himeya kamasipala enkosi umntuba duba ukhansela umxolisi imthethwa utabaholi beqembu lenkatha Freedom Party baqhubeka nokukhombisa ukukhathalela izimpilo zomphakathi
3: Akufanele ngikhulume ngithi abasethembe sizokwazi ukuthi siphinde senze kufanele sikhulume ngezinto lezi ezikhona asebezibonile siqala ukuzenza bese besinikeza ithuba lokuthi la esingaqedeli khona besiphinde
2: Nganti meya kamasipala umngeni enkabeni yesifundazwe kwaZulu Natali ukhansela uChris Papas uthi bafuna umasipala umngeni uqinisekise ukuthi abantu bayawathola amanzi ngendlela efanele. Ngo 6 o'clock ziyocwala mlaleli.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwi umehluko. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Kuyizwi lomzansi.
0: Ambingelele umlalelo zlomzansi kanjalo nomthandwazo ezemidlalo lamegama nguthande ukuthi likhe wakwakhumalo njengoba sixoxeleke emlaleli wezlomzansi ukuthi ngalesi sikhathi sizothanda nje ukuthi ke sibe nawe

awusukanini madoda. Ah, ayingoba, ayingoba zodlula izinsuku. Ngabe likuphi iphutha sana namagugu kanti ngaphambi kwalokho umbongeni ngema uthe amakhosi kanti iy'ntombi zesimanje manje zona zithe umuntu othulile 26 after 7 o'clock is lo mzansi kulona ku-98 FM. Sekufudumele, yes, kuyafudumala mase kungena lezi. Hhayi, uma ungafudumali la kule busika lobu ngale ngoma ngazi ukuthi udingani. Udinga lele siphuzo esishisayo. Yabo isiphuzo esishisayo. Ngingathi angizwa ukuthi ngisho siphi. Yeah, so naleso.

Yap manje. Sayilya nje. Ciao goodbye. Oza Friday ijulu eshaka mnandi kanjalo. Past 7 kule mwashi manje. Halfway ohlelweni. Ezakudala serious old school phezweni balambola. Isihloko sanamhlanje 0604807164 simayelana nezinto ezayibiza kudala. Kodwa manje esesikwazi ukuthi sibe nazo. Kodwa ke uzosebenzisa wena ukuthi yiphi lento lekudala yayibizi, expensive. Manje usuyibona ichaphakile nje iningi. Noma yiphi lento eyichaphakile kudala. Ishibhu. Kodwa manje isibiza kakhulu 0604807164.

0: בשביל לא מזנצה.
1: Alright, sibamba kancane nje labo ke ngenxa yokuthi fans gene ngapha ke ingcingweni noma kuma voice note mekhona ke azothi ama voice note 0638208448. Kunale zinto lezi kudala ezayizibiza sezishibhile manje. Ngithembe ngibheke izinto ezinjalo ngathola ukuthi yabona izinto ama izinto ze technology. Izinto ze technology kakhulu. Zai biza kakhulu kudala. Seziship kakhulu manje. Ezinye zamahala futhi. Awucabange nje kwenze sibonela. Uma uthenga ucingo lokuthi iselfone lapha khona ne rate. Ngo 200 rand wakho nje. Uma uthenga iselfone lapha khona ne radio, ne radio. Uma uthenga iselfone yakho ngo 500 rand lapho khona nekamera, ivideo kamera, zonke lezi zinto lezi uyayiphiwa lapha uma uthenga iselfoni. To me, nayo ividio kamera, nansi ikamera, uyatypa, wenza into ey'ningi. Futhi empeleni nje iselfoni iyikhompyutha, empeleni iselfoni yenza into ezenziwa ikhompyutha njengoba zinjalo. Kanti kudala kwangafanele uthenga isiqukaquka sekhompyutha esindayo impelimpela nje uyibeka endlini ukhokha enkulu imali. So therefore lo msebenzi usushiphi kakhulu. Okuye kubukile angazi mtechnology yini ya but imishini yokusebenza ziningi kakhulu manje iy'moto. Buka nje lokushini i-traffic esiba nayo, that means esiyawazi kwafoti iy'moto. Angazi uma yishibhile yini, usungasho ukuthi wena ingoba sezehlile yini, kodwa sesiyakwazi kafoti iy'moto sezining. Kanti kudala iy'moto bezimbalwa kakhulu, futhi angathi bezimbalwa, bezingekho iy'moto elokushini empeleni. Bekuthi gwa nje lapha nalaphaya uma uqhathanisa nepopulation esinayo. Namanje zingakabi iningi ngokulingana nepopulation yethu thina abantu baselokishini, kodwa seziningi kakhulu, seziningi kakhulu kakhulu kakhulu iy'moto. Yize kona mhlawumbe uma besho bethi like ngitshele iy'ngane ukuthi imoto yokuqala ngayithenga ngo-2500 bamangaza, owu shiphi kanje ngokwemali yanamhlanje. Oh, umholo loyo wey'nyanga ey'ningi ngihlanganisa. So but I think iy'moto sezehlile, angazi. Bese kuba khona izinto kudala ezazishiphu zamahhala kodwa ave sezibiza manje. I'm sure nje ogogo bethu nomkhulu bethu uma bengezwa ukuthi amadumbe indishi siyithenga ngo-40 rand, ngo-30 rand, ngo-40 rand, bangamangazi imali engaka amadumbe. Hayi, amadumbe awathengwa ngaleyo mali. Igogogo lalibu 2 rand. Nithi yini igogogo ngolemlanga kini? Loko kungango-20 litre kanje. Kwakuba 2 rand lo, futhi nawe 2 rand mkhulu omuye kupha ngisha kuphe nje. So yeah, ukudla sekukhuphuke kakhulu-ke kona. Mengibuka mina ke siyabuka ukudla kwaku-cheap kudala, sekukhuphukile manje. Abanye bathi ukudla kwehlile, kuyehla ngoba isimo sokukutshala nokukuprocessa

0: Babu Hugh Masikela uthi no man no cry. Phambwala khomzo kembulu uthe ngizwa ingoma ngizwa isikhalo. Ngingacabanga ukuthi one day leyo ngoma le nje ethi ngizwa ingoma ngoyidlala emoyeni. Eredeni. Kungabi nankinga nje, kungabi nankinga nje. Ngiphume nje ngihambe ngiyolala emjondeni wami ngibuye nje kusasa ngibe right. Ha ha ha ha. Washintsha South Africa. Yo. All right, asibeke isahloko esikhuluma ngaso ke simayelana nokuthi iziphi lezi zinto ezayibiza kudala. Eh, kodwa manje seyiqhaphakile nje sekulutho itholakale. Sawubona.
1: Yebo mpolo yaphila.
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila. Uyazi mina mpolo ngikhumbula ugogo bayeyohola. Babehola 10 rand ngesikhathi zabo.
0: Mhm.
1: Ugogo wayebuya noshukela,

0: mayihlasa wabantu basemakhaya bazibuyela phansi abaningi abantu yabo. Kube yilokhu bhuti, ibhenodi lena, ibhuku leli lalibiza kahle ngeminyaka eyadlula. Yabona ngiqale mina nje ukuthi ngithenga leli bhuku, ngangithenga lu 280 manje liwu-1300 liyaphezulu, uhlukanale ebhoni kuthiwa liza kakhulu ngakhona. Ingakabikho amafwekhi ebrenodi, so ebrenodi uqondile, hhayi manje ngoba ofuthi uyahamba ejudeni lontayo kuyongithengisile indwane ufaka ngayo ebrenodi. Yabo izinto-ke ziyakhuphuka ihlale ikhuphuka, kodwa othola ukuthi kudala zayibuyeza kahle ngiphazifeka kumnandi ngayibuka leto ngaleso sikhathi. Imali yayindalo ngaleso sikhathi leyo, kodwa manje kubukeka sengathi kubiza kakhulu, kanti imali isithethi futhi ngale minyaka yamanje.
1: All right, siyabonga kakhulu-ke lapho, 1 minute after 8.

0: Namdalela umculo. Hayi yabona uqinisile lapho. Inkulu imali sikhokha siproducer. Kodwa mase sekufanele ibuye hayi. Siyakhala. Namyaleza ubhale phansi uthi Mpolo ngiyabingelela mnewethu mina ngikhumbula inkomo ngendlela ezaziningi ngakhona andzibiza kancane kodwa namhlanje yo ugqoboka iphakethe and mina ngayithenga ngaleso sikhathi ngabo 1983. Ha. Namhlanje sisakhona from Sandile Hezekiah Gumede Mthwalume eCabhani 1983. Hayi sekukhona isizukulwane seyizukulwane zalo zenkomo kudala phela lapho. It's 40 years 40 ba 40 something years. Ibuyiwe ayikwazi ukuhlala ngayo inkomo.
1: Sawubona bhuti Mponampona, izinto zazingabizi kudala, inkomo yayingabizi kudala. Ubaba nje wayethenge inkomo ngo-200 kudala engakabizi inkomo, njenge seyabo 15 manje inkomo. Inkomo zakhe manje sezi-100 nento azifuyile. Kodwa manje, hayi, idla magalani. Ngiyabonga bhuti Mponampona.
0: Ya, siyabonga nathi. Kodwa kule inkomo, inkomo yona yodwa, isibiza kakhulu ngiyavuma. Kodwa uthinike ngokuyifuya, ngoba ukuyifuya manje sekufanele ukhokhele umuntu, umelusi, ukhokhele imjovo, mhlawumbe ukhokhele ne-security yokuthi ingantshontshwa. Nithini ngalokho? Kusafana nakudala, kudala ungamkhokheli umelusi ngoba kuyingane zakho. Imithi zazingafi kangaka, amatela engamaningi kangaka, nelokugula kwazo, namakhizane, kwakungenjeni.
2: Ngibingelela nondaba. Untuli lo elinde ngani okhulumayo. Mfowethu, enye into yayishibhile kuqala, yabona inkomo, imbuzi, inkukhu. Wangeve kushiphi lezo zinto zayibuthwa phansi. Awu manje, hawu. Ma wena u-15,000 awusayithola inkomo. Kanti kuqala uma wawuno-R250 wawuyithola. Angiphathe inkukhu yayiphisana nje straight, noma usiselwe yona. Manje sekwaba amabhizinisi. Hheyi liyafa elihle kakhulu. Hayi, ngibonga mfowethu.
3: Sawubona wena Ndaba igama Dumisani ngwangubani atinde emakhabeleni. Hey hamba myaka. Wabona iklabishi lale 100, 150 kancane ziyakhuphuka izinto. Bule imali manje isigaqa seklabishi. Ha, isaka lonke lo 25 rand. Manje sithola iklabishi lonke ngo 25, 30 rand. Awunye ngikhula nje inkuku 250. Imbuzi 50 rand. Inkomo 800 ngalezi zikhathi leziyana nje eminyaka mhlawumbe u-30 kuswa manje ngemuva kodwa abuka nje inkomo isemalini, imbuzi isemalini, ukusemalini liyabhubha. Sibhekile nje, ngiyabonga.
4: Mbonambona, thina sasibuka eChachana ngoSwahani, siwubuka ibhayisikopo, namhlanje iy'ngane sezibuka kuma-TV. Ayizinto shitshe
5: Nondaba. Hhayi Nondaba, ukhuluma nomnyanda wa-F. Mina ngikhumbula ngisenecathulo la engasithaka ka-PNS i-churches ngayithenga ngo-120. Namhlanje i-crafting isekuba encane. Namhlanje ngisanda kusibona e-Pavilion kwesinye isitolo i-churches i-1400. Ngabuza ukuthi i-crafting leyo nkulu basenayo bathi hayi ayisatholakali and isitiki ngisenayo. I-crafting ngangiyithenga ngo-120, kwase kuthi le ncane ngayithenga ngo-130 laka-PNS, abasenayo futhi nayo. Hheyi, ziyabiza ezinye izinto manje. Mpola.
0: Ye, siyabonga, shintshile ngempela ama-price. Khona umuthi msakazi wami uJamani Mtongelutho Mbele Scott, kodwa ngihlala eClermont KK. Yabo msakazi imfuyo emakhaya yayimbili mthathi imizi engafuyile, manje sesishintshile sembili mthathi mizifuyile. Ya kuyaphambana lento. Ya kuyabiza ukufuya, kukho yazi ngeke ngayobheka inkomo ngoba khona omunye lapho ekhaya ngibelesele ukuthi akube khona inkomo esegameni lami. 7000. Hi boy. 7000.
6: Sawubona nezwini lomzansi. Sawubona indoda, sawubona we. Hey Mr. Zondi.
0: Yebo, sawubona.
6: Ukhuluma lana. Nami ngithi angidlulise, nami ngithi angiveze namola muvo.

uPepe Zalo. Uthenga noPepe lo nesithombe saphupaye la iphaketsile. Pepe utelela uPepe. Ishethele silk. Ngisend. Eopela. Mawukuthi kanjani? Wah. Hey. Abizi sizilumzuzu. Wi. Wangiphelezele nje ngokugcwalisa ibhethi ngekuyibuk TV. Sigwebuke somakhelwane leso noma bakhuluma isiNgisi ngani zakhona uma yifunde balungwini. Yo!

Ya, isho njani igeza la komgube awusuka badada lethi ngifuna umakoti ngifuna umuntu ozosinakekela kunariyadonsira FM engabi yedwa yhamba lapha-ke nomenzi nomzukulu awusuka madoda asikubingeleleke ebusungulo ohlanu ukuthi babandla kamthokane kandaba ngithi kunina benkeshana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bonkomo yilahlekile ziyawubhudle bekasoshangane nina botekula bafazi bakanomgabhi betekula behlezi emlovini asikubingeleleke noma ngabe ukuphi la.

0: brand yalo igama ke la mkhuculululu ukuthi uyezwa ukuthi khonte khuculululwa ngoba nje umkhuculululi herbal products okwamakhambi esintu ngenxa ukuthi ke ama products akamkhuculululwa khona awu 47 ngeke ngikwazi ukwabala wonke kodwa ngizoshiya inamba letholala khona nasengkunye zokuxhumana so that uzokwazi ukuthi usithinte ngoba nginingi ngeke ngize ngikubala njoba ngisho ukuthi nje awu 47 kwamkhuculululu sinekhambi ekuyilona nje engilibizi ngo mother of all ezale zonke le mini ekwaqalwa nje ngalo liphekwa nje ubusuku nemini kwagcina kuzalekwa zonke amanye okumkhuculululi awushilutho leli khamba hle wa designed for umkhuculululi usiza kwisifo samathambo nomuthi nothuthi amathambo yawadambisa uyawalapha nje nomuthi amathambo mase edlulela kwezinye izifo lo muthi ke muhle kakhulu futhi ngoba uyakwazi ukuthi nje mangabe umuntu ongaguli nje umuntu ofuna nje ukuyiclean nje just ufuna ukuyiclean nje ngoba inyongo abanye ukuphalaza abanye ukuchatha lo muhle ngoba mangabe uphuza nje uphuza uyakwazi ukuthi ukusiza ukuthi noma uchama noma endlini encane uyazi ukuthi konke iphuzayo nje ecleanayo lo muthi futhi muhle osiza kakhulu nje inyawo evuvukele uyasiza futhi lo muthi kakhulu mengabe nje unomzimba obuhlungu nje ama joint relief uthola ukuthi uyazi ukuthi hayi ukhathele kodwa manje uphocobele kodwa manje akwazi wenzela uthi lo muthi nje muhle kakhulu muni ngakhulu ke nje izifo esizela kuona lo muthi uhambisana ne detox oyithola nje free of charge noma bekuthi uthenga emakhemisi engizowasho mase ngivala noma ngabe kuthiwa nje uthenga ema office amkhucululi ukwazi ukuthi usizakale mase kuba khona igcokama elisizwa ezifeni ebhathelene nemizwa lo muthi usiza kakhulu ezifeni ebhathelene nemizwa umuntu esifazane ku private part yakho mhlambi esikhatini awazi uya nini uphuma nini ubleeda na kakhulu lo muthi muhle kakhulu ngoba uyakwazi ukuthi ukusize kakhulu lo muthi uyasiza futhi mengabe mhlambi unaniphunga mhlambi li strong kakhulu noma unenkinga yamanzi la isinyeni sakho lo muthi uyakwazi ukuthi ukusize kakhulu okuyigcokama lo muthi uyasiza kufunje nakwesilisa ukuvusa nje imizwa uyasiza futhi unenkinga ye drop unenkinga ye londo esinyeni unenkinga nje ebathelene emhlume as long as izifo zakho nje ziphathele nemizwa igcokama lizokusiza ngendlela esimanga kakhulu kube khona umuthi kashukela special lo muthi nje was designed for ushukela ngqo muhle ngoba kukhulu ngoba yonke kahla hla ama products amkhuculule awaxabana namaphelisi lo muthi washukela usenza nje kushukela mhlawumbe usunane appointment yokuthi kufanele kusuke isicubo somzimba la kuhleli khona awuthi phi ngoba siyazi ngaphambi kokuthi iqale ioperation baphinde bakuhlole akuyambi osebenzisa lo muthi maningi amathubo ukuthi ungagcina ungasukanga indlela osiza ngawo kakhulu akusho ke thina kusho ama testimony abantu abasizakele ezinkunyeni zokuxhumana la esitholakala khona lo muthi futhi uyasiza nje kakhulu nakwisifo senhliziyo uyasiza futhi nalokubusa memory ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi ogogo omkhulu abanoshukela uthola ukuthi umqondo ngathi ubuye uhambe lo muthi uyakwazi ukuthi umlikelele umsize kakhulu ikhona i life juice esizayo nje umune inkinga eside ingozi emzimbeni unenkinga ye-eyesight, unenkinga yeyilonda. Iyilonda siyazi ukuthi ngaphambi ukuthi siphole ngaphandle sidinga ukuthi siphole ngaphakathi. I-life juice iyayishisa iyilonda, ama-tansels uyasizakala nje kakhulu ukwazi ukuthi usizakale. Isukuma-ke nayo ikhona esiza nje kwi-stroke, esiza uphiko, esiza nje unyawo lendlovu, yasiza kakhulu nomthungo ongasheshi ukuphola, okusho ukuthi-ke iwumhlabelo ukwazi ukuthi usizakale. Isukume ihambisana nezihlungu nazo oyithola mahala insipho omkhuculula ikhona ihambisana ne-lotion ama ingredients akhona noma izithako zicishe zithi ukufana ngingathi mangifika bamagaya ngobade ngagcina kuvele ukuthi xheshi mangifika kune mangifika ujabule
1: kunjani
0: uthi lo muntu ofika la ngoba izinto ezithakiwe zikwazi ukuthi usizakale uyageza nje ngensipho ayinambandela uphinde futhi ugcobe nangayo ke eyi-lotion nje nayo ayinambandela akhona amandla amadoda asiza kakhulu ukuthi noma ipensi elichithile kodwa liqhubeke libhale ukwazi ukuthi nowesifazane umjabulise kakhulu ukwazi ukuthi usheshe usizakale umuntu ochatha okhona nawe uchatha nje ngqo uyachatha kuphela ubuhlungu bomgogodla njengoba nje sigudla intaba sihamba ngamalulu uyakusiza ukuthi nje neqolo lakho likwazi ukuthi lisebenze kahle uma usubuyile ekhaya ukwazi nawe ukuthi usizakale njengoba ngishilo-ke bamagaya ukuthi amakhamba amkhucululi maningi kakhulu ikhona i-body builder i-cell builder okwaziyo ukuthi uthi mawu-check izifo kodokotela baboni lutho kodwa manje uyabona ukuthi umuntu nomuntu unomzimba aziwa ngawo lo muntu uyakwazi ukusiza.

0: tangi zo bi ga li kansela
1: zo che li kansela le mesele imi zimbala itela bantu sinyachola
0: ngiyachola mina
1: ngiyachola
0: bafethu ngiyachola.

0: Ay.
1: Salale bezumpathi labantu buthi ngiyajola mina bafowethu ngiyajola.

0: Ukhuluma lo Nembeza ngenaqala odla umninifa.
1: Yes Nembeza. Eh bingenela nanga umjeqezi.
0: Eh umfanjeqezi.
2: Umfanjeqezi. Laphi laphuti?
0: Hayi dawuya. Kuphuka wethu, kuphuka wethu, kuphuka wethu, kuphuka wethu.
2: Uyabona
0: lo shulo kuphuka ngawo ngani yakuthi ha mfuthu. Engathi uya December la, uyazi mfuthu ngiyasi. Yani izinto wazishaka ngani indaba phansi? Uthatha lesikole kwalo uthatha abantu kuphuka kabi amkuphuka kuphuka.
1: Yabo
0: makhaya.
1: Yabo ndi.
0: Eh amakhono ezingane ezincane bafuna ukuthanda bafuna.
1: Kunjani?
0: Ngoba phela kubhekwe ngakho. Mina ngamthethezi mangathi nje futhi beliba ngelidayo obugeqile ungalilahli kakhulu futhi bathathele nibasonde zeduze mfanekeqile basonde zeduze ninje baphume kuleyayiyo baphume ungeni kabyami
2: siyazama
0: sizongena ey'ntweni futhi hayi uzobathela oqweni futhi siyakufuna fana siyakufuna
2: ngiyabonga
0: umcimbi abakubize manje abakubize futhi
2: asilutho ngaphandle kweni madoda
0: siyabonga bafethu
1: yes Aw madoda uyayizwela ke mfethu akusho mina akusho abalaleli bathi bakufuna njengesinkwa sikuthathe ngobusungenini usemsakazweni sawubona
3: ase ngiyathola mina
2: ngiyathola mina
3: phethe kansela
2: libeni kansela limemezeleni
3: izonga
2: Nicela ngiyathola
3: mina ngiyathola kodeza manje uqhubeke ngifuse lehlahla manje uqhubeke Bele celebrate man.
2: Hey.
3: Danke.
1: Yabetha man. Yabetha.
3: Danke. Danke kayo.
1: Yabo. Inkosi man. Siyabonga kakhulu. Uthi yabetha man. Uyachaya. Uyachaya futhi ngilungile ke. Akusho mina akusho abalalela. Ngikuthathe nanga omunye sengenile. Usemsakazweni sawubona? Hello ma, kunjani?
4: Ngiyakubonga.
1: Ngikukhona mina ubando.
4: Uyishaya
1: sawona. Lihlewa kwahlongwa, bingelela ba.
2: Ngiyabonga ma.
1: Yes.
4: Hayi ngingena kwezilomzansi ngiyaqala ngithanda ukuthi siyabonga ukukhuluma nani kazini.
1: Siyabonga ke ntombi, congratulations usuku lakho ke ungasoze walikhohlwa empilweni.
4: Yazi futhi makhaya yazi inyanga yami le bengizamhla ka 10.
1: Madoda uyabona into zakho kule nyanga iyazi yavuma. Suqala ukungena emsakazweni bekuyinyanga yakho yokuzalwa nawe umuhle futhi. Uyabona lethi iyahlangana yazi.
2: Uyena yedwa futhi esifazane sangenile.
1: Futhi ngokuqala othi ngiyajola mina.
4: Ngiyajola
1: ngisimanga ngabantu. Ah, sibe manje ngilungile.

0: Chola, mina, usemsakazweni, sobona.
1: Wo, mina ngiyachola mina.
0: Ngiyachola.
1: Wo, mina ngiyachola mina.
0: Ngiyachola
1: mina. Yaphila ngoba
0: kahle. Hayi, nangeni igagu madala, phansi umzinyatha. Ujoba, awibize Jobe man, hey. Unezwi lakho, na unephimbo.
1: Hayi, uthi wothi njenge nibhimbi lapho esitutu indawo mbize niyidlala
0: ubhimbi abanikazi bayo
1: awembukelele nayesi kumjekezi uyaphila wemjekezi kuphuka mjekezi
2: wasukhuphukanga wahlula mina manje
0: kuphuka wahlula umnikazi wayo
1: hayi uyabona kwe uyabona uma ngabe umcoache kakhulu umuntu Yeah, ujika yena jike kube ngathi uyena coach wena. Yabo?
0: Yes, yes, yes.
1: Ungamcoach kakhulu umuntu ngoba uzogotheka bese kudlula.
0: Ah. Kune seyophatha wena.
1: Yeah. Yeah, no, amthethe mfethu akwengithi umsebenzi wakho ukuncoma nje uride kakhulu ngendlela engibuka ukhuphuka ngayo. Njengoba ngithi ukhuphuka nje angisho ngoba ngithi ukhuphuka ngoba udlala. Kodwa ngibuka indlela okhuphuka

0: ngayo umsebenzi wakho kwethu muhle kakhulu nomagaye lapha ngafakaza ke magaye ungafakaza
1: hayi mfethu yobe la studio nje ibona ubufakazi fa
0: hayi ke uqedile mase kunjalo kusho ukuthi ama ngase kuthumpela hayi ngiyajika lento ungathi magaye lalela la angijike mina ngithi umjekezi uyaphambili
1: kunjalo
0: so ngisho ukuthi ke ngicela ukuthi ke ngicela ukuthi njengoba sibona ukuthi elakhe ikhona likhona engathi leli khona mfowethu ungahlala kulona ngaso sonke isikhathi futhi ungayitsheni ukuthi mhlambe kubantu abakulandela ngemuva bese kuba ukuthi uzobabukela kude njengey'nhlambe uzoyicathule noma babukele phansi ngoba abantu ababukela phansi abanye kanjalo bavame ukuthi bangaphumeleli kodwa uma ngabe umngane wabantu abazoba abalandeli bakho mfowethu uyakwazi ukuthi uphumelele ngaleyo ndlela ube phakathi kwabantu uhleke nabantu ube yiko konke uyabona nje ngisho ukuthi kumfanakethi isimo yisona mfowethu ngicela ungahlehli ngicela nje ube umjikezi njengoba umjikezi nje kanje ngiyabonga mfowethu
2: ngiyabonga kakhulu bhuti iyalo zakho hawu
1: yes uyayizwela-ke abalaleli ukuthi bathi cha abamthandi umuntu oyithwele qhubeka nje uzithobe bazokudlalela bona ngoba uyalifuna nayo leli million
2: yadinge
1: sekuthagetha i-million manje lako maskandi kulungele usemsakazweni yize sawubona
3: indoda kamalile
1: kamangidi
3: ya uyaphila masango makaya
1: emolweni mntana
3: wonkeke
2: baba
3: uthe umzinto wazi kanjani
2: baba
1: emzinto
2: ngisuke emzinto lapha esigodeni sakamgaye ngizalelwe e-stick farm kodwa
3: yawala ke kuzwenye muhle impela umsebenzi wakho kodwa manje ngiyathungala ukuthi nawe umzinto uhlobele nawo ngoba uyabona lapha kajiji esitobhini
2: baba
3: ngangikonyiweke lapho mbhemi kodwa leyo ntombi yawantene yavila ngabizeni e-kc sasa kanti iyongala ngalolaka sabe kakhishwa wena nje
2: shuthi wayifihla uzange uzobikela ikhansela
1: ngiyabonga
3: baba
1: siyabonga kakhulu mamasango dagi

0: sona thathe nako mlaleli usemsakazweni sawona
1: sanibonani bathi makhayeni njani
0: oh madlala brothers awawisazani kwakuyami uyaphila futhi omdala
1: baba siyaphila ninjani
0: hayi kuyintokozo nje ukuthi ngisalizwe iphimbo futhi lakho kuyangijabulisa nayi insizwe singayo ithi ngiyajola mina
1: ngilalele babamagaye ngilalele ukuhlangana kwamaphimbo ngilalele indlela elida ngayo lenda kayifuniseli umculo

0: ilaki yena.
1: Ngiyabonga baba.
0: Ngilalele umyalezo nje osobala nje ocacile. Ngibuka indlela aqhamuke ngayo akafa isandla sakhe asifuni ukufana kahle hle nabanye kodwa nomuzwa ukuthi umculo wakhe uncike ngakuphi ebengingathi ngingakukhuthaza nje kuyena ukuthi akakuqikelela ukuthi uma eqamba uzoqamba into esuka kuyena bese egada ukuthi ingoma ayiculayo azibaqhatha abantu ziyakha ziyaluleka bese ecaphela lento yokuthi sidinga kakhulu umculo kuneyibongelo zakhe yazi kukhona umculo wona lo wesinto oyugcine usubone ngathi ingoma ungayivala umuntu eseyibongela ukudlula ukucula ingoma ehe zibongele nje sikuzwe lapho ubongela kodwa ugxile emculweni hayi wona umnandi ikusasa likhona baba siya supporta nathi siyabonga kakhulu
2: danke babadlala siyabonga mfethu makhulu awu thank you very much right babadlala lapha ya etshela iminyama khuluma indaba enkulu ukuthi ke umculo kube umculo nje ozonandisa ekudlezo xhumana ukhona
1: ngikhona bhota
2: bakwazi ngobani
1: lapha ku Facebook ngumjeqezi RSA
2: yes
1: ku TikTok ngumjeqezi RSA
2: yeah
1: bese ngitholakala ku WhatsApp
2: nakhona RSA
1: hayi
2: hayi WhatsApp kulungile uthanda ngumlaleli sawubona
3: baba makhaya
2: ninjani bhoti
3: iphile makhaya wena njani?
2: Hayi singezwa kuwe baba ubani lo?
3: Ah kuba lo jabali umntongelo uthi manje inkomo sengele ngenxa yokugwala.
2: Hayi nothing. Bingelela futhi nanga umjeqezi.
3: Eh iyaphila inkosi.
1: Ngiyaphila we baba unjani wena?
3: Hayi ngabudoda tika umjovo la thina.
1: Baba.
3: Hayi ngiyakuzwa kunzani yakuzwa ngilalela sengijabule utyale ngomithola kanjani angathi ngithandile impela ngathi yangwasha.
1: Kuzo zonke itolo zo music la ku online ngikhona.
3: Oh, ibuthula ngayo umjeqezi.
1: Ubhala nje uqala ngo you uthi nje umjeqezi ngizobe sengizivelela.
3: Hayi ngizwa kahle ngiyabonga mina. Phila enkomo sengilela.
2: Hayi phila nothing, phila mfethu siyabonga. Thank you.
1: Thank you.
2: Yeah mfethu. Kubantu nje ke njengoba ufika kule ndima abafisa ukubhuka mhlawumbe umuntu nomcinjana. Awenzayo uvulelekile uvuleleka kanjani utholakala kuphi benze njani mabefuna ukubhuka
1: mawufuna ukungibhuka uyangithola inambeni yami
2: yeah
1: 808070
2: yes
1: 422
2: yes
1: 50
2: yes
1: 28
2: awuphinde futhi
1: it is 070
2: yeah
1: 422
2: yeah
1: 50
2: yes
1: 28
2: Ya bangakwazi ukubhuka kulona nombolo.
1: Yebo.
2: Bakuthole noma ngabe umuntu wenza khebolweni lomcimbi uvulelekile.
1: Noma ngabe wenza ibaby shower anginankingi.
2: Yo ifika.
1: Ngiyofika.
2: Ah madodana.
1: Noma ngathi ucelebrate ukuthi usukhulelisiwe cha ngiyafika noma unginikile nje lokho engifunayo.
2: Khona
1: ngeze ngikhasi.
2: Khona ozokufuna nawe ukuhlangabeza.
1: Isimo sephalishi sona sibaluleka
2: kakhulu. Yebo, yebo. Hayi, kunongile ke mjeqezi, sikufisela konke kokuhle, ifisela khona mfethu. Neqembu lakho lelo hamba nale ngathi ke insizwa ingaphuni ngaphumelela.
1: Yebo, singazi ngabingelela insizwa ngathiwa ngivala ngapha ngaphandle
2: mfethu. Sendela mfethu basho uze khaya ukuthi ubani lo. Ubukhona mfethu, ubukhona nawe. Esho manje.
4: Bonani emakhaya sanibonani emakhaya umfana ongaziwa lo bathu umfana ongaziwa lo phansi wamhlobo yalingalana ukuphuma khona ngento angasamashiya ngithi umlolo isigodi ngisakhele mngane wami fluke ukuza kusewona utimbane bathi sala kutshela sibona ngomopho wephyanka neofele sokweni bathi inkawu zayikhulekela zithi sikhulekela impela kathi sibona sikhulekela inkawu ngiphuma le kwamhlobo yalingalana ngiphuma khona mina umfana ongaziwa lo naye oculayo futhi njengoba sikhaphe uzakwethu lapha umne wethu umjeqezi
2: yes mfana ongaziwa naye ukhona la emindimeni kamasikani
4: ukhona impela nakuzo zonke lezi ndawo za online naye ukhona futhi lapha ngengile ngoba naye uyakwazi ukuthasha futhi ukhona nasesigcinceni
2: awu majane hey mfana ongaziwa
4: haleluya
2: hayi siyabonga mfethu bingelela nawe tsizayo hela bantu
1: sawula ndi voice endlini hello
5: senyabingelela obingelelayo lapha uNkunze Bomvu umfana kaNdlovu phansi esho kaNdonga ayibomvu
2: awu suka madodana uNkunze Bomvu
5: yeah
2: ubani ufoka ngcobo
5: okaNdlovu
2: oh kantsheni buya benyathi
5: yeah
2: hayi siyabo uthe khaya kubusekandle
5: kusesho
2: esho kuphi nesho
5: emvuzana
2: oh emvuzana emvutshini akwazi ukuthi kusemvutshini
5: yebo
2: yes yes kulungile ke siyabonga kakhulu nawe uzandla
5: yeba ngikuphelezele yena umjeqo
2: ubatshethi wena lo shala engoma esigcincini
5: ya impela hayi
2: uyincinza uyincinza sakho uyincinza nje kuzabela sangaphethe wena

0: sunga. Hayi, yoni, yoni, yoni. Ukuthi kodwa ke madoda sifisela ukuthi kodwa nempumelelo nje kukho konke nikufisayo engathi ngihamba ngendlela enifisa ngayo.
1: Siyabonga, siyabonga.

0: alalela ngiyala ngempela ngangisafuni ke
1: uhleli ngosiyabonga
0: yimi ngasafuna
1: sibanzi ngasibali siyabonga bishaka kuyizwi lomzansi kupholiwe
2: kupholiwe
1: akutatazelwa izwi lomzansi umsakazo wakho.